wahini tu winkada Tebiyara wiyo nyame Anopei dihine Yafasidani ya yeye mmao Ewa Jesus dimuti Amen.

0: nu ci sa sa.
1: Vedere nu no.
0: Auto ci sa sa.
1: Yesu nu ci.
0: Apa ni ni sa.
1: Oya mi wa wa ni o.
2: Jesus.
3: E ti a wa ti a ma wa ni pa ma sa wa.
1: Oh. Ba mo sa ti ti ti.

basa anyama papa bi wo yasimu nasu me kwa de bitu me kamensada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa dina chadia papa pa nyinye yepe nina afrine chaiba ewa disibisa no dipama hon wudi ashoshe na ube hunu wubama ube biyo wuyo nyankopo sasunini suba insulti.

ati ade na nipa ko ade e ba de fri na ko ma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity samasa suni bisubanso

adekasa chere Israel fono se se ni amaka boni aguma sumuno boni no ane baba musuo na di amaka na na meye oti wakasa papa chere radi na nyema papa nina ye radi dia na nyobaka chere radi nusu eno ane obeye epise radi na botu mfuo eno dini siya hinfuo kunyasu Onya mi na ba ma panyi fuo eno di won sisi ama ma so enye ma papa nyina yeria asase ni na de do ye radidia